mwen libere. Nan plus mwen libere. Peche pa ka bloke. Peche pa ka bloke.